ke tivdik. Timuti muti gulake tawa tangu tivundak. Turunga zifatuzak. Ndege nenuwe. Ndege nenuwe. Saka saka ndakutuke atana jimifunuke. Ndege nenuwe. Ndege nenuwe. Ndege nenuwe. Anu saka saka tigulake tondangu tigundake biturunga zeifa buzake ndege nengiluge ndege nengiluge ndege nengiluge ndege nengiluge saka saka tigulake tondangu tigundake biturunga zeifa buzake ndege nengiluge ndege nengiluge ndege nengiluge Saga saga tige lage, tawantangu timingati, turunga se farirake, nege nilugi, nege nilugi, nege nilugi, nege nilugi, nege nilugi, nege nilugi.